0: te meda ta manga sinjak sa tu sak sauni alam iman pikir tarumit ak sok tau si mari tu tan ka ngat tu afi mili tu sa ti tau ni atu si unuk tan ikak ya ruk unikar na man amaru nang mini ukhasa ni atu ka tan ini ubi ga dok tani amaru tan na pe ko pali ti ang na tok tau bunga unikar ti lu tu sa ni atu bun
1: nasi bulak pami ini ubi ga dok tok ukhati ka

0: Open up Sarah Padre, how mother me Padre. Ninja so good, Nipat, that young Nala.
1: Tabatay magmana, wakawata, tana alulok, tapikani, artik bay me utayok, asuila magmana unika, dukana yakpo, tat suko sikuru, iliyak jub, ang kuni riyanganing, tabo ni kaludo kaus ng itigon. Ima ni pilih ulah para tai cuma ni percaya kau tidak gom.
0: Amma sudah ilah tu mesti tu sama lagi gom. Sudah angah ada fakta yang ni. Angah ada fakta yang nang mari. Angah mari fakta yang nang mana. Amma sudah ilah tu tahu ming mesti tu kanu kiai kau. Tukur tu nak tu punya juga kiai kau. Ada juga kiai kau nak tu punya. Ang ata yung ipakta lang ng mga mago. Mago kakakanagitan na. Ang ipakta lang ng mga mago. At wilang, piyun nakti kami, ikayo kong nada kami, ilaw yun nada kami, ang ula sa akto nun, ilaw katala lang ng mago. Maraka kasi marakto tigong, ang ikakamig, so kaya mo kuya katatwaro lang mo tayo dahil sumani. Ama kuya kapagsutin lupa katatwaro mo tayo. Takta na rin ko lang sa kuto yung ito. Kuya katatwaro katatwaro mo tayo. Suya dipit lang kong marawang yung matali. Mana to lang yung mata. Kano ko yung nakping mga kuro yung kapatawa kata. Tikin namin. Suya ding may kami. Ima, sila may siyutin tayo ako ulit tanipito yung naksunew. Ama ko yung mata, ilaw-ilaw ng mata. So kaya mo, aksuwaro, untakata kami, ukukitwaro kami do. Ukukitwaro na ama diktaka nakatrao. Ama diktwaro kami kung sila pa ang nipir kami din. Pimilukaro ang mata. Pag ukutaro, ilaw mag sila pa ang nipir. Kuwian ni kumul, isa sa ako nigi kami. Kiyaw niya ka sabi nandi. Ama ko siya katawala na dito ni Rakwa, pirata dito ni. Kiyaw nang matik sila pangin. Nang minong angayok kakangin namin, isa katak sa kaso ni Lupi kami. Ang ato pagkatuin nang mago. Kino ka kami kikong isa kaso na lang man. Sila pangin. Sa pagong aswe lang, isa kaso ni Sibu kariok karakto ni Tako nga isami nun, isa kami ukalang nung mata. So kaya ma, atok matik, sila may saring magig. Akaw kiyang may sakalang nakso ni, kiyaw naktubo iliyang. Isa kaso na kami sa ba, kawin mayaw nung ito ni, angat ko lang ni nga ni. Isa kaktok to ni, angat ko ngunang ming mata. Sudah nukap tiang udah arah sun. Tapi ini kan sudah kami anin nak sun. Tak kuna ngaku terima kekuta kang man iklu bik kami. Muda kata yu bini guru aning iklu bik kan ingok si mama orang mata ingok si mana kak sotik iklu bik kan. Iklu bik kan iko kini kini kami kin nadi ane katima ya reaksingin. Asyik lagu itu bukan jalan. Kati majuning, aku pijuning, nanti sila. Semin. Tapi kalau abis suka suka siapa? Lupa. Abis suka suka siapa?

Hallo, la kodula te ba kutunga sugisiman kullang mignana lang mitilusi. Ullumi pingasi ullang mitilugumi 27-2026. Wangau kati yung alisana viapik jamie azika yokti ilugum. Ilak nala tapit tamarin na mitwinak. Tunga suapikisiman na 925 wasuning anitapani niyalang mitinol jamie lo. Nalat tuli mati na bituin na ako tuin pasuji ko sa kanila ka ma paksu ulo yakata ka tela git na kituin na tapan ito nuna bimiyo tapit ulla kutir wakan

Ulla good. Ulla tiapa kutunga suki si ma na kulla mik na la tillu si. Ulla mi pinga si ulla ma tillu gu May 27, 2026. Wango khatiu yung alisi ana bi epic. Jamie ka yokti gillu gu. Tamani khalun ni sakin naktu epic at ja naktu niya

Sí, ni la sucal la calo aptuni. Nada tu limetia tu la cocasi, tu mas te resi man, and I moras un emo, was something an inut to cane on the alumigat alienate. Tane pasatusalo, usi, uigunga to san alumigatico maria, no opal duke unicalo manilac, uigunga ulac, to san altavuman at teak. Amalo dan unika yang masih mayok takkan nanti tilap tu dit au kau dit teja una kaptok ilangin no kaili sa kaya yung ay nuna linno pula kalang matatakun na titakatarlo ditawa ni nuna vigmi tamas mamisano tu sang niyak tigut Pipa leyo lo sa kingo yota ni 7:30 patahan na kawisalo tu kinutitut amalokal nuna at tiyong nerilo ni

0: Taimippassaq tusaalaruussiuk taana uigumutussorsauniarlarmima tusaruminartuq nipitoqarnik taanna sipullerpaami December 6 ngutillugu 2004 mitusorsaulorsimayoq unikkaartuapiutillugu maana tusaakinnalormilapu
1: tainnali maannunattinni uyaqasugjualutta uyaqasugjummi atiilik anaana maoqqarpala miyanga Iman angi jawab jilu tau takuk saugang kapiagi jawab tau kang namu takang niak takuk tan nunna angi jawab ninga takuk sema jawab ninga takuk saugangan miki jawab jilu tau duk tau guna kubiagi jawab tau oma jokang niak takuk awak nunna ngatan tak betau tak upet aja betau angani tau ngalau kama nuli angalu kalialau kapikuk Kanganilo, kanganisiyoksunga, tikilitain nasiguno takaon ni nunda tokagigalo ako tikilaoksi mangisyo agan og nilitain napa. Kangano ang magisyo yaregyo. Sa majunik kaon na tikadakwa. Ayayong ilaw, tayong ititaw kami. Ing miniyong ito, nang mini ing miniyong ito, ayong niyalong mitaw, tuniyaw si magami. Kisya ni maligang atutiak lugo ya kaya kalaw to. Tayo matirigo yukto na nakataw katakot. Maliga halog si kumit tumangin mo. Tayo man naipalaw to. Ilang itirigo yulang ito, ilang itirigo yukto magaling. Tako tayo maitoko. Tako uba nga kawa yili kama. Tirigo yukto tao yung magaling mo piliri akak titaw lao to nga. Ito ang ito magaling. Kisya ni ito maliin na lugo. Kisya ni iso libe kak titaw tiyam iyo. Tayo ma... Ini pelajaran malis tu, anak-anak mah sibuk lepami, anggur ini nutak takilang ni munga. Ata-ata mah sena wakilang ni munga, aji gigi mangis tu nengah, piung nanda kakut tiak tu nengah, pilakilang ni munga. Anak-anak kata bahulu kapsi aluike awak kul julai minalu nangitok, kijak tuarau di lorik tuaran, imis itu lau tu bina, imerung nalau nangitok. Ubang apa itu tayunga? Kisiyan ng makukpan ni palukpan, kaya tukuloy magkua ilokak do katamate panasuti imay katak to ni. Makukang imay do kuli. Tagbang at tagba imay do pagtumin ng agang minor. Si kinag tao kisiyan ni malisugo, puna baliyan ni alatilo. Maligak tao malisugo. Tamang amingong ito. Kisiyan ni pikuyak nalilang imay do pagtum. Ubang video tao yung. Takbatai mana itu orang ni mad, takbalo, tamakuan noraka, agnamu asim atuk kau yang itu, aku tinu lune, aku tak tinu. Kisah ni hulib bekan yang tu galah. Ada tamu kau tiba suningan, ino liga kami ligo, piung nanda kakau lenga hena lawa kami nga, toko guni ligo ubang atau hena yumapa. Ada tiga tiba kau dia, kau nak tu. Kanoy kagan niyo. At sa nanay ko kumlungo pingasupianik pata hinikiluta. Sa'yo magong puwalo ka igilwa. Una nga talagpikiyo yun. Nuli ang magok sa aming minu at inyak pa. At ilaw lo niyo.

0: na luktati amo tak piyaw yung nakasipan no kak. Tak ba? Ak te manak isi wal si malokta. Iso kak titaw tiyak, maliga kak tit. Ubang ato, tak ba ila luktati te man na itaw lokto. Aji ngitlu ilu nukak kasi wukti. Hana ayong ito rin ni ka inu e lokto. Kisya ni ka malik tiyak suti, tika yak kaili tiyak suti. Samat niya. Kaya na lobe na ito maliga malik suku. Kaya mali, aji kaya kiba, kaba ma sunak yak, sinak yarong me kaya, tigliga yakuma. Apa sabta kalau kita kiri sana atau tiarlo nga, sana lo kaca kalau pina ya kan, malika malik cuma malika tu. Tapi mana tiar tau, tapi kau malika kalau tu kalau nangungin nami inu kami, sisi ane aja kau yang kita kalau ang, sisi ane mana aja kata tu, upeng nang nilu sama kuning agama makulu malika ini, aja kata tu tau, sisi ane tunggal kalau, sama anak muda kalau tu nuta kai turun. Nutaka kalau kah nuliak alis saksun kah, kumaksiman ala kata kaktu. Ami jong itu kulo yugo tagbana yagi lau taka ubang alu nuka kalu tana kani tay ino yung leto amma jaki ino yung le lau sone. Takko ino yung leto si tama mata tagba kasi ang nulo ubang alu ino ame ako tulip. Nuka kay tigo na yakaktu ng kalu ang ikalung ni amma. Kisian ubo nga iswangin na salong mahanayan wak lugun niyo ma. Nakinayak to nga. Ama inna nga lo nga ublako nakikuyaw ng ilo abin makilto. Kisian na makilto. Samad ato lok talo. Ubo nga to ato papiyaw ka ma. Adi yung ilang ano kaluktan. Samakulong nga luto kisian nga ulos na mong makarutok siya katawag sa makalunano. Adi yung itiyan lo abito. Ano kakalitay mayang ito. Kisian sangi yung mga lorao tine tayo ko maliga kakso di maliga lata. Kisian ikaw tayo ko ang nang nuliya kay siyang lunakang itiya doli kisian yung mga kaya kami yung. Kisian maksong nang ito mga yaro. Kisian ato ato jayong nakati ko ato kami nang imalo ato jayong nakati ko naman maki. Tamadali tamag ko maan utituin na pati ito kaya ilagiing na ilagiitiyang na amma kamatiang nak makun ngape kurtinik yunan kina ya kalun di papa kamatiang taman nali utek kutiak takalu aga mahan na mahan na siwuri ka isu magit lugu ubang ali isu malgang amma kawai mangit kalwak lugu tawa na kanu itu kalalu mitikiti kalalak tuk siyaw yugu huna mikya ila isu mangwa kata kama tay man nailing ako luko tamaan na to kubya ng ito alok siyok na yakto yakto hutapan. Ila isa mangwa po nga kapya sa aking ito. Yeah. Lalo na ito alam mo ubatin na awrang inata. Tay ma awla ti kakatilak nyo ang awla tao ma imaklo nun lalo awla tao man. Uba ko piging inati ko aso tuwin na kati ko. Pigi yang ata, pigi yang ata. Kubya siyong ngiligon ni kanu kaya ilikadlak titituin na kaya ka. Tuo yari katta kunakia ubalo ban nya nang nak jo kang nang nak jo lo ni una tang nak jo lo ni hunakia yakki ke le tuin na ha tuk ta ta ban ya uba gul ta kong ala ti yo ya akki ge ya ka ka yugi le tunga akki ge ya ka ka le tu go amma inu ni pai ta ga hang ti inna na se kan lo ni no ti ya pa lo pi kan lo le dikki uti yo lo wi si man hunami ga tok su ji kan wi lo tu ji ma ko tu ki ji ma ge ka le tu maligak takatiya lo may makalo na maligang ane ato kaya katiya tumig ingat ka na katiya kaya tumig kasi ane maligak tayo ni isa magigaw lo ang ito ni isa makso ko man na lukputan ko biya siya ko man na lukputan na lo akano sa kaya katako lo man noon na ninalilog tatiya tako yam nili tayo man isa makatako nga kasi ane saan lo kao sa kaya ko uwam ni nga doon na matay may jangit yung sawyok in makailang nga iskayo rin sa doon na kaya rin tawa ni kalal. Tama ko ay sumagayak ka ilan ni uwam ni ngangit ka lo amat. Ikang nga
1: Tänä nipitokan CBC kunitusake innatte sitana nipile otolos me December 6 2004 Mariano opilat jo apilo to tänä tysa twinna ko mena khattelo to tavunga lema eli bigi yumina tunil tavunga lema missä kattertu nyt on ikkaa on nattuni mana tysa ke innalla but Charlie Panigonea.

0: Naluna sila umujo suli nuna vo maliga leo pingani ipacha. O hatu ni nega watau bi kisi majanga ni go ta ko ai ka jok ta go majo khala oksi majo o khala luni kisi ani kiuja ta sinna le la oksi majo ullu lo hatu na ti lugo ane si optimo.
1: Expeditions are falling to the.
0: Ipi kisi o chiangi lo hatu tu suku palle tu na le tu ti ta kujo check tu ti. Ata ko la malegale te hating ita matseminga ni le te khatak simajun tai malo alla pi ungi nak saming anne hanning ni to shakti ta ula ki le tai na patun pero se no hala to ta ko go anne si te inu na le ni kutang lo hatta mate to ke siga nat lutin hanu ni re batanga ni kina to inna no no bo me anne hatta le majulo ke komunistunga Janet Bruce tu ange khate khalo tu kise ne ami shuju go pit juta me jo ane si te khakuta ga shor ni nuna bo me ane khate ile ma jula ga jiko ta ko ami shu no pa ne ke na jon ni tu ni jo lo tu nuna bo me ke na de par na ta si ma jo nu pi de se ne ru tu ta ne e ka jo ta u ga kan ne run ne amman ane bele hatta tu no amalo ane si te ke ne mon tama ko tao ikajuk tuwi hatak tuwi maligala gaji looking over kaya kani tuwi na may pago at iliw tao nga nuna po may nuna ta nuna mo pang na tao si madok at ako isi maalum na tumi siniatun 129 ni mapek tiga haktok ang inapahango do nuna mo pang na tao si madok na nunak do alimami akagoit avatid kamagajaw lao tuni suli kajaw sila ungiman nuna po mita na pana tao si Madok at ay manalo na si Madok na may nuna ka magigaw ko na mga namilo sa puti jaw si mamanga tay maluta na maligaw jok nuna po may nuna ta katigin ko at ilaw ko tao si Madoming maluta ta ko akago abati ka magigaw lao to ni pana tao si Madok suli at ilaw tao lao ngito ikajok to'y hatak to'y ta ko atilio tau khujil tu isi malu tun khajak Ellsworth ila ke jau jok hau tamago tana angat tau wale atin nago ulu ke anak tu mi isi ila tako isi malu nak tu mi isi batun akit tu pale khujau tu inak tu tilu hanu tu inau jok tako lu tau World Wildlife Fund nga tako 1.5 million hectares nuna me nalau nasi si maju sapu jau khujil si malu ting Amaluta ko abbaluang 2023 mini king ulla pamitana parna tau sima ninga ila pigi ako tigi janga unika leang ulla oksi majo. Nick Leeson tano Woodward amaluk company maligala ka jingi khima ko na khala oktun at ili oktau wale nginninga go isu mahalun naktumi titi jong. CBC kuta ko pingasuni at ili okayali ni okakate kakasuala oktun nunabut. Tungwabik, nunabu government, amalu government hukut, kisi ani kiuju ina ulautu ikhimik kujau tseare hamago, amalu takwa maligale ginimut, kisi ani isu maalau tekhaktu ikajoktu ikhattaktu, tamakko ujakannia, nikkaju siballia tui natillugo, maanna tsautikigo, ippi kijau kaya khattu ugalo. Takinnatta ujhalunne imit tasik, Imiksui ila imakauti kijangan tahana go piuno pangulak tu ila imakatsiak tu tabanea kagujo tay malu kao shepherd katimajew tu tay may ila uktuk ukala uktuk tay mago imakin nakatak si malamatana Lake Geraldine nunalipaw siya kunnot imakauti kijaw do nunalin nun shepherd ukakayakan nila uktuk aman nago akitsiak si malamatana
2: We regularly have almost 2 full years.
0: Manau monutana kago no makunut na matuin na kaya hato. Tay malaki ngunit tinala nunalin pikaw pali kasuan ningan no pangat itaw katalaw lilaw ma isu malaw tigitaw luni imikil leo ningan. Tay maluta kwa sululay ko akigyaktaw si maningan tay matamang na imakat siya pali anak sa udong. Amalu atako nuna li pauja ko parna tima ninge khanok to ko ti chau duni tai malu khalun ni khalum me ami song mo palle tu na tilugin amalu sulu khalun ni ta ko pali sikut sila me me kala hatta tu ni anga ja hatta tu ni kamaga kan ni ma juit au da pali sikun pali si jo felt ko

0: CBCU ko tatu mi pibar lejo. Uwa nga kao sa ang luto. Nuna po mi ane si Oktiki na si Oka. Ika luto siya maligali okti nga Fred Peterson. Nalaw na si Gaya kanila umayok. Nuna po maligali okti nga ni Ipachang. Uka to ni hindi ko tau bigi si Majang ni Gotan na. Ane abi moha ala lao si Majo ikajok tau kumaluni. Kisya ni ulu lima ang ulu ato utak hilaw to. Uka ala bi utak to ni ane si Okti mo.
1: Expectations are falling through the cracks.
0: Ane khatak tuit ipiki jau chiang ilo atu Allah syukku palle si tuit na pat tuit. Ammalo malikali okti khatingin no khaw si khatak si mamme jo. Tai maapit jau tigil lugu Allah ilangit piungit tumi ane hakayangin ni tu sakti tau si batun. Peterson tai mau hakayakan ilo atu ane si okti go. Aku ni ingilo apat tuit tukisikun nak siluting. Ane hatta tu kan ni mengata nuna ni nuna buah ane hatta ilmu majulah kerja komunis tu Janet Brewster nalar nak sila majaka ngulio kita tali kesian ane amis we go put tu tau tu ane siut te hakuta hatta ngining nuna buah me ane hatta ilmu majulah kerja kuki nau jana amisu napani tu ni jawab lah tu tau nuna buah kuki nau jadi panas si majang ini Peterson ni tu tau mana aku Miku tau nia reanga ania siukti ki khattak tunu. Takua tau ilangit ilinia belumi ilinia tuinu na pumi ilinia runnak sile laumi ju sana nimming. Takua sana jinu tuanga laumat haujimaningin ni lupina suarusik. Pigia lauk tukang eksinang miubikarnun. Hamanit tua mitana atuk taungin na khattak si majong. Ilinia tulugin ng minister kain nato John May no kalaw to ikaw to hatsya lao to ko.
1: These experiences help our youth.
0: Tako ilinia lao nga pijun na tichibat to yubi kamning. Tay malo ilinia katsak ta hatsya mat ikanay ja atsak ta hatsya to nilo. Noon na po may ikaw kong naksilo ti pipal liya ni nga noon. Tabanya ka ako do tako ilinia kong nalaw to ikanu to inak. Kijuli ka ng mikso ng mik awkit sinang may asingin ng loong. Asingin nilo, may inapakayakan nila medyo nga tako pisunak si Valleagunak tweet ubikay ikajoktok tao siya ito ako din. Ikalun ni pala si kutako sila may anga dyan to ni imikalakatak to nilo kanok to kaya kanika medyo itaw dyan. Dahil na pala si Veltko Nikolovsky nalunay sila ako kati mazinut nagadyaw lakime.
2: I have quite a bit of interest.
0: Kamaji chakta hangito maliga kala lega ji pali si kulu uto ka uti gila utangani amano kasi ani katok jo hati gi hatala umatela imi kala tuni kama hatak tuti silami wat ko ni kuto galo ta na kaju si kanne kun nalaga yung asibunitin niya halunita utan imi takbik

would look good. Those are need to sell out on my yoke. 3 months and I need to hit them on a CBC. Kill Tartuna or to coughing at Tigut, Karuni, over a care and Pikuyak, Nakita Yiginaka, Tommy Kakak. Would you me ping a yard to build dude May 27, 2026? Jerusuk took so for Sapigar Sada Catadron didn't it? 1 minga di Duaranga. Who got a vanilla nerdut? Dema, Pinasaur, Sionungwane. Actorara suk did near Matanuna ringne. Ilangine. To serve a carnage to good arc, so ye wrote to meet a matauk. Ipaxa. Sinaxo to carnate, Nilia did twin rota. Dan Jacob Panic Pack, Unicar did look to Sarsa Rock Talk, Kisanili, we hung out Lumi to Sarsa near Mat, Amadema, Sanikilo Armit, Pivadlia Uregimit, to Sarvecarnia Luta, Pivadlia Uregitil Lugo, Dan a dog, Kanyar to Gapping Mutak, David Icareruk. Ikaw mayaminik ko ni Kartil Lugo, pero sa wali at Lugo na takawlo ni ilang ikano ilaw sa mga mangad. Aulak sa matilog ito pangakot. Amaro, kano na kaktaw sunog ko ha, o kakaw ye, teng na. Tuwer si kataro sa mga mata, aulak sa mga yaklutik. Unikar di lugu tu sana yang di luti ko ama pang nertong miutang mit inang mit sinak saudi to kang mingar tu mila tu saksa yo kang nayar di luni sila mi unikar sakar di lugu asit cek pat sinak saudi to kang itong na abak sukta yun nak sila si mama Sila asid jok se majang ning an nit, ujjig yang an nit, teken an nit, pigi achlu ni 1917 in nit. Ullu mui mu tikit lugu adjig yun nir ning an nut. Unikar tit lugu tu saan ea tabu. Ma goi tui na terlu takai, tu saan ea nir tu guai. Ta na pigi aru tiki nir tabu. Leben kunuk igluring miutak. Ikaru kasung niya tilugit haakik suwe katoroktok. Pinasoko siyo nungwani igluring miutak kwa sarak sa kasung niya mata akto kasung lutik. Kisiyani li akago giyatin niit mikin naksaw yugarwak. Kinao yang niit katak suwe yun natirong inningin niut. O kakatigi yun na sila ako. Kawigi ang bigi ka na kasuklugo kanwiliyong na ang mga nunaringit. Da na bigi arong itilugo. Tusang naraw tiluta. Da na leiban. Apeksuro ta kanilang na ang mat. Dung

0: Ja, oor leben kluk igri muto yuma kiaya kuni sana yu dunga inyere kuni pilari yu kato dunga ama kato ga shuk jorne zrei na mi pilari wakrika. Temi ngu yu.
1: Tema, kato ga shuk jorne amata igli ringmi. Bina suwaro si yu nunguani kano ilingang manga atatako unika usiri yuma guvigi.
0: My highest journal was a Thursday, not 12 me PR 28. That team, May 31, not 12 o'clock, no carluni. A man, a good job, Murak, but Uktora Sia, and after the Takoy. Doesn't matter the time I mean, not to this time, Ragoy at me, doesn't matter so mean after. Das attrakte min na doxayar wik.
1: Takori, ikaruk jua kasugu majui akili yaga kakpa registration ngane.
0: Aka akili yaga akili tiba ngitu naman na bingo niku pitere na sorulu yaga tara tigo aga wali mapado pitere na sorulu wik. Kisi ani ukalig bihangi nitinu aksoron lastok sorulu yaga si mga taata ukiru yok. Nama tu ini cakap waktu nu bingo hotel ni waktu nu pihak tak sudah kira orang nu tinggi sama orang orang kata, angin orang itu berani nukluk sak praktik ini semua waktu.
1: Nukluk tahu juga juit kasih orang ada unik kau sejun nak ovik.
0: Takwa tu nak kusak sama duta ni ovik mikua pakuni beberapa waktu ni duta bangga makung ni. Tak kau kata kalau yang satu tiga akik satu tiga protein orang tu nubur saya boleh pa 5,000 guna sahaja ni. Ait pernah nyok tu di sikumun mattress kalau ni pingaiman camping gear fort na dem na suri cooler tarp cookware benar night tak kau guna sahaja ni. $15,000 $1,500 11 5 cases of pop, 12 5 cases of pop, 13 5 cases of pop, and my 14 5 cases of pop. That's why we have to buy actually also.
1: Hey, on a kickle can it to Nutarano and Maruin Nano, Taco, Tamang between Nap, Naria Mea, Angilango Sungaroni, Sarak Sarayarto.
0: The demon,
1: Kanulitana ilau yuma yokarnak pa ilau twin nalutik ikharuga su twin nalutik lo amaru ikharuk pataila uktugarne arose agjakta twin nalune teman na twin natya
0: e teman no yo akili tikatte inate inungni pilerati luta ikharuga su jarnang mo bingongin nak pilerat tasawus uktugarne atebu mande ni tinatwin natya tasamung noyo
1: I was like, I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. aksonak wayuk strategur gatta okalleg bi na kuilang bingo ko masumot.
1: Hey, daman na aksonak nakatag maila katagsuin na sakluni isamak saksiyok si madag pisi kanok pilirik kanila kaya akago rak tumit okalleg bi si daman na akong iliyo tikatagluni lo isamak saksiyot der si mabisi akago rak tumo.
0: I tamanna pilere da sugarana tigo tuksa utini aldak tigo ya fatta tigo vera ki yo yun tiapa mi sutelo fatta tavani kiseli niu de kafti takko tu se fatta masa tabba pilat fitak sak tarti tata a per
1: kotik sakatte onnerlunga kisutuinna tiame o kausik sakarovit vajuni kawiyit tikkanne romagovit qanoq marigea qartanginni du sa ma ter to kan ningi palluni kanu yaqa kan ninginne
0: ko sa ka bilora ni sigu kiseni a kaningi te ko yumina te ko yal darna tu amma sa ma ko yaqa te su ngata ta sa ko tinni sa ne ko sa ne sa ni di ma mini ay ko te ta ko yaro te ko yal darna tu
1: ko yanna mi leben apel su sarake
0: Kuin
1: mitä? Oi, kalderne aktuit. Pinnan suorasi on nungua, niin kalderne

ごまのもたっぱに地球としまちとびなあるみやこだしもやっかいがま。あねてまがでしゅうてぐんわ。こざんなめがあるぐとでしゅうし、かうまげてやったんで。たつみが。さぼてだおりん。たいめいりんみが。A mayra tapangan, anay mayan nung. Ida anay din mga, anay isok to buwata kamari. A mayra, isok din may mga ikumaharu, ikumaharu to yun na. Tamaw nga, ikumato yun na haru mo to mga. Una nga, ikawalabit takang ito haru. Tao na nga to yun na haru zoldo, sila yun na haru zoldo. Ikawala yun haru.I kuma haru tuin na. I nuri haru. Tama ta haru timi uangati tu timi haru yatu. Tama tu ma uunang ni haru ngadu. Nadi mutak sima yu haru yatu inatu. Taima uunang ni haru ngadu. Tama tu ma kiputtau yaktu tu. Kummuktau yaktu tu. Ammuktau yaktu tu. Taima kiputtau yaktu sima yu haru yatu. Ino haru yatu.Tawani katawi mo. Tawan na. Unak to harungan. Ikaw may harung kami siukay mo. Tama to mo. Ikaw may harung. Unang na nga ta. At yaluan. Unang na katakalawa ka mo. Timidi matiya ka. Kamunga ilulimaan. Tama to mo. Ikaw may unang na nga ta. Unang tigil karawa ka mo.Tapani tukunang itu alu mima tapani umaju alu kan waktu ngah kisiane isu mabiksa ngah mima tap atau tiak atata utang ni alu tap atau tiak isu mabiksa atau tiak yang bijak asyane isu matakan tiak tu atata ada tu ni tiak tu iman tapat.Pertama cari umur tak inwaru, sudah timyalu. Ubangat pertama ni katyaru, kau tema itu isemakin yang tiak tu, isemakin apa tu tiak tu kan? Takut tu nak tiak mesti. So kau mah ada dah lagi kau tak berbuat tiak. Asyik ni, ikhlinya nangan mah.Tapan tay may tuwara utilunga at sila this is you tigung miga tapang ani timing mga kuyan na may tagdi susi wa tuin na katagam si ukay ma wa ulto mi ino kastika tigung this is you go to you ini tiyak bakdo kaharung mi nung namin matuminga na yok tatili.Kukan namai na juga hati, nung namai tikkawi nga. Udumi uuma junga. Udumi uuma junga. Ukutung ngulau semangit lunga. Tuku kaya lau kuma, tapan di tahanan. Ini alugi kaya lau kaku. Ikuma tuin na alu. Tapan di udumi uuma gama. Ini tiawak jauh, piuruk jauh harumi. Nung namai.Udumi umat bagi jatik ni, ini kaktika nga, Yesus yuk, ini kaktiki nga. Tukau tijaka. Taikan tapani, ikayu imaitumi, isu matahtu nga. Inu katika, ikayu umayuki, udumi, ikayu umayun naktaka. Udumi suri umagama, ikayu tau yumalunga, ikayu takaya kaluma, udumi.Ikayok to yung malunga, ukagong naktunga. Ikayok to yung naktunga, inuukatin yun. Inuukatigalo, ikayok to yung upad, ikayok yung naktaka. Akit sukatigi na kaya kakukulo, akit sukatigi yung naktaka. Tay ka na ilunga, tay ko, upagtak ka, Jesus yung isuktik ka nga, takunung pingasunod.Isulit tiyo tapane upagkayang lewin, akit ka nang isaktakang itong, pibisaktakang itong.

0: Uma, ua nei lu toko te kai ara o uma. Ua nei inoa lunga toko te kai ara o uma. Tā kua nare au pa kai ata vina i uki. Suwe kangito, taika ni kisi ane. Udulume, piu dukta haarengui. Nuna me, piu ngina katawa wakaru angwe yole. Tammak piu ngan. Ah, kichok wiksa tua tia. Tāna, isu mga jaka ito wakat putaima. Pisok katiki nung may hanga, tasok to nga, pisok ko si tia katakan nung. Uwang ati ya, pisok latako yung katakam. Nao kulu, pisok mga ako, narulong. Iku may, tama ako nga, sana si may wala mo, hindi man akin na ako. Ila, inna ako palusok ko. Iman na, sana si may wala.
1: Wow.

في ماكسيما بيجي لي خلا ما قالوا شو ممتا ناني ناني يكسامو تيا شو ميجو إذا كتياني إلا نغي أما لولي إنو توف ألوك توما ما شكتو قلوني أولا بتو خلوا أقتن نغو كوكتا بلومي تشا اللغو أبان غاو بلوم من أفاق tay ba opak tuwe nyane ci ciu lu nga gal wat tu nga ci ci ali ma na ci tu sa te nga ñu saw saw la gama ile nga ni tu sa yu na hatta on tu matam nga nik pa ne nga ci aba nga kat la tu sa te no saw ya ya hatta pa ju gal wa gam li tay ci man wacce kan no allu ci na no saw hatta yu nga nik pa tu nga fuk ta balu yu xaw yu mi ci aanu ko ñe tu ñu tu nga man say me ciwa ko no yu tay ko tu sa yu na hatan na ileng ileng tu sa yu na fak tu gi ni taman na adil adilu ne an ko be ga ya lo ga ila taman ino olun ni no gun na lo ma tene say be gi ne ko tu ya ta ma ma ya hatan ni tay ba tay ko adilu ne yaw kaw sa kaw yakka adilu ne atune adilu ne hatatune higo kata me ni uni ngani adil adilu pa palle ala kata tol mata chung mata tamane net net to talimmi ko ke on na ola otin ne ammalo ko ke on na otin lugu tu jaga kyaw tiya on ni chung lutin mane jamlu nu mane liya hatta tolo ba mi mata tamani mane jam ani chaptu tu ammalo maulo ta hatta le niuro tu mi papa kalo atu gitu sa sa yum ni sho ngi lu ti umma ni tay buk shabal le ni ngat sho sa ba kalo atu ni ana sa ru balu ngat sho sa ni ngi tiri tu mi mata ili tu ni ru tu ekwa lu allu ke ba kuru galo attu ke tu yakta ba kalo attu ke bigi yakta yu ne chungu ngittu tu yakta yu ne li ni ro mi sillu ga chek yu ne ni kum ni tamanna adil le reno ni khawje me balu kalo attu ko galli aku ni nyik pangon na siyong ngin mi gama ila gali aku ni nyik pa siyong ngin galo angata tayo man kimak simala gayat ton ni neto tawa kata siyong ngin man ammalo naggumi tayo man na naggo atu atu ko alu tiya wakalo siyong ngin mata ila ngin tabo nga atu atu atu niya tilo ko tayo man neto tawa kata siyong tamako naggo ti chatulo atinne kiseni chatutillugu khule khangittu kala khule khangittu ne chatuin nak tolu chu mumbi

0: kallungatuin kipungatuin nastuki te mahamu ko chose ma yum min khano khano ko lutuin na ga isma isma ha on isma ha ko lu yang nam min te mata ni ilip digi sima jaga nta makkuninga pi atokat tokte ma jangin ni lin ilin ni akwi gilugu ayo wasu de sima battuningalu ni chaut digi jang ngoru karo aluma tai ma pini sukat tahu mangali tai ne tai ma pia ruk pigi sima jaga teruk pigi sima ni pia ruk pigi sima no tugul la tugulu kiyane inu junne mimman inu ngit tu khawlo mimman tingun khana ka nyok sa wa yugal wattu ngai tai ma nta ma tu minga pinya chwa ko ta se ma atta yu jangin ni ajo sui iso ba yu jangin ni ngila ato ga shi wattu ma kese ani ilangani u khaw se ba yu jangin tai ko fui go se ngai takka ilangi lunal liu ti che battu te u khaw se ba yu jangin ato ga ta khu yu jangin ma ni nun ni migilu inu ga janilu ma nunal ingilu ke katu ni khatta khona ninga ukau tak tak payung mga inugyan nilo utak ko tuni tamaan ni sinangan nilo kating madilo ni kinyo ta yumal nilo kukiralo isang ngingan ni ukau di sinangan yung mga
1: ya Ale ana to khafo eno ne aktuma ya

0: Dr. Vimmick, Josh Sigibosi, Ulomi Nokaliut, 27, 2026, Motilogo, Aliwunga Daniel, Josh Solanga York. Ulomi Charlie Watt, Josh Vigilanga Yabut, Iltaria Utita Loyumat, Governor General Mick. Pinaswao si Ulaoyu, kingulagilaw, ilasibulagilaw yang anik, tusak pigilang ayabot, hamalo isumagiyaminik, isumalaw tigiyaminidlo, uhatilawot, usalang ayabot, tamani no na pinayak nilikin niyo, yumik hamalo ukiok tatumi, nanituin na, nunak tuwa ukiok tatungani, isumagiyaminik, hanwilivalian ni riyaw yumi, pinayak nila rin ikot o kalimala ngayo. Amalo, makia pa hatak au palumi pivali ayo liritin logo. Tusak pinayak may yawot. Daniel, suguyut sang wala rivita tamani ko tuami.
1: Ah, suguyut palo ken na kayo ulo me nubuyali yung tsimutustalo.
0: Kanu ito nila rivali asingin nun alit.
1: Hai, sila niya deko hawi sa kaintangin network sa sigawang unu sa mga linga yunik. Tagay. Kutyo ka pa may unu sa nubi wala ka nakakta may yukok. Tat sililiw may langa nakakta o stilo unu sa. Ano kong niya stilo takkaulo ni kiwala ko nga ni tumik 20 miso ngon nilamik. Nila suni nga lagok minus 1 min niya suni. Sa ni kilomilo nubi wala ka nakakta may yukok. Ano kong niya stilo takkatumik 20 meet 40 mo tsungo nilimik, nila suningalo, minus 3 may ilangan nakaktak. Umiyak mi do, nubuya kalalangan nakaktaw may yukok, nubuya liliw may ilangan nakaktaw stilo unno sa, tat sililiw may ilangan nakaktaw stilo. Ano kung niya stilo, takatumik 30 meet tsungo nilimik, nila suningalo, minus 1 may ilangan nakaktak. Inuktua mi do, nubuya ilangan nakaktaw may yukok, ano kung niya stilo, takatumik 20 mit 40 mo tsungon limik. Nila suningalo, minus 2. Pupang nito milyon na buya lang ang akta may yukok, han nilitid na kaya hakso tilo no sa. Ano kung niya so tilo, takatumik 20 mit 40 mo tsungon limik. Nila suningalo, minus 2. May lang ang akta. Ako lipin milo, na buya lang ang akta may yukok, han nilitid na kaya hakso tilo no sa. Ano kung niya so tilo, takatumik 20 mit 40 mo tsungon limik. Oko ni nga lo, zero. Iwujibin mi lo, nubuyo lang ang nagaktaw may yukok, handikalapi lang ang nagaktaw sa tilo ondo sa. Ano kin niya sa tilo, nikiulok kabangan ni ulo ako ni nga nitumik, 20 mitso nga nilimik. Nila sa ni nga lo, minus 1 mi lang ang nagaktak. Salo nilo, handilang ang nagaktaw may yukok, handilo tilo at out si kusukuyo lang ang nagaktaw yon ondo sa. Huwak na tiniminito yung nagayak sa tilo kok, undo yelo. Ano kung niya sa tilo, kabangan itumik, 20 mitso ngon nilimik. O koning alo, zero, may ilang ang nangaktak. Kayang siya mirak na like milo, kanilang ang nangaktak may yugok. Huwak na to ni suyo to na kaya hak sa tilo at otsikot. Ano kung niya sa tilo, nikitumik, 20 mit 40 mitso ngon nilimik. Ano kung alo, ano kali may ilang ang nangaktak sa nilo, 50 mit 70 mitso ngon nilimik. Nila suning alo, minus 1, may ilang ang nangaktak. Huwag tamilo, suyo lang ang nakakta may yukok, huwag na to ni suyo lang na to na kayahak sa tilo. Ano sa? Ano kung niya sa tilo, kabangan ito mik, 50 mit 70 mo tsungo ni limik, o kone hak niya sa tilo, plus 1. Kayang sumilo, suyo lang ang nakakta may yukok, tat si palya lang ang nakakta sa tilo. Ano sa? Ano kung niya sa tilo, kabangan ito mik, 30 mit tsungo ni limik, o kone hak lo tilo kok, plus 2. Aw palumilo, sukuyo lang ang nakakta may yukok, tatsipalaya lang ang nakakta sa tilo, ano sa? Ano kin niya sa tilo, one ni ulok, kabangan ni ulok, kuni ganit timik, 20 mitso ng nilimik, o kuni alo, plus 4, may lang ang nakakta yut. Tasi uyak milo, ikilalang nuk, tasi uyak milo, sukuyo lang ang nakakta may yukok, tatsipalaya lang ang nakakta sa tilo, ano sa? O kuni hak niya sa tilo, plus 3. Tamani lukut jo misu ko yukala alaga na kakta mi yukok. Nubu yo balo silo ta. Ano kun niya su talo, wan ni ulo kabanga ni ulo akun ni nga ni tumik, 20 misu ko nilimik. okone hakne asutallerok 8 kain sual tuamillo nubiyalanganeraktau miyok nubuya liumikallalanganeraktau stilo onnusa anokunne astilo 1 euro khabanganiulo akuninganittumik 20 mit 40 mot sungun limbik okone ngalo plus 5 milanganeraktak nunatsiabo milo abani 9 mit nubuya kallalanganeraktau miyok nubuya liumilanganeraktau stilo unnuya dokpat okone hakne astilo

Di ba, saka taro si mi kama. Na mga aw palumik. So nalimani, uhalang kalo mi yung nga, aw yung mayak ka ni uhalang abo nga. Aw la si ma, gali na hatta lao ka ma, takkani tako na ni, ani abili akata so nga. Man, ane kasi maro siyang ula rin nga, kamagiyo ko di lima ka, hanoy kong na ito siyang ula yung mata, umisi ako nga si uli pa mo. Kaya nung nga sila po, Udlumi, suku yung usip palay hati lauksa ni, suku yung kusia paro ringin ni Rita. Suku yung kutakong na umakit yung hila botakot suku. Suku

sungo matana dan nanu na lebo hikit tami tuyo ya sungo mata aku tilwabo tamak ko aku kalai si timali tu aku mata kutu palo ulit tu kuta kataka mana ak na ino kita mahay si kalda sungo magata yu palo sungo magata ate o chiko ulit kalda sungo kalwa misuta kong na ito palo ulit nili ko man ikayok ti haluta kisiya ni ay pa haluta lo ni kisiya ni ulit niyo kisiya ni mana nungo si tuyo ya to hang ito kuro takiningan ulo sungo yula ak to kalda sungo makuro takilangan ikut amalo ayok sinak ti palo ulit sumi namang mareli magalak ko. Aw, tsago tari yung salawak palialito ako na ko si tiyago lak ni tiyago lak sini. Aw, tsago tigi siyo may puti kasi yung ulirat ka. Si sinilito ako pa, aw, tuwing nalari yung naulak may yung man na suko yung tupalo wasta. Noon nalibol na ilo pala ko minang ngiro tari yung pala si man na ngiro tari yung makagalal sumi sa lumay tiyago tari man. Ukiyok na tiyo ni galay do tamakwa au tiyo padliya si kisa ni galay siya niya do. Upinga saksiyo to api bukote ma unika hakong asi wuli pa kami. Ili niya tili kwa piyari badliya dek may matatak kanitak kimi. Jo naligir ni mimat. Ila ako siyo na una may naligir ni mimat. May 26 mo kalalit ni migatak. Sukat to palo mata unloy suna suwag alat suni suna suwang talo at talo ni unloy sukat to suyong ulak mata may nalagik ni mata kwalo unloy naliw di utyaw lak mi yu ilin niya na piyarit paliya ningin mo ilin niya rin mi ikak paliya larok may mata ilin niya dekotibut pinasak tiro ilin niya rin mi pinasak tiyo palo suyong mata nung alim mi tamak kwa ilin niya rin ilan na pinasak tiyo dan na In kayo hatau laga siyong umanon na liyo ilo ni ili niya te hotibo ili niya kaya hat ningin ni. Ako sa akto mo ino siyo ila rin mi mo. Takka ni pinasa ako si haupo yu tiyo ili niya bi. Takwa haupa kaya kapti mo asiyan mo kaya la siyo pokto ni liyo pinasa ni sita mo na no sita manu kaya hat tuyo. Sita manil lo pokto ni lita li manogi ha tuy makuno nga pokto na no asya no pali ay tuy takka ni tayin ak tuy lo siyong uyut siyong ina do siyong mi yu wala o kami din niya ang pinasip tilo nga piye la kiti tao galat sa tuyil niya tabi nakmini singo pali wakto kini uto akami tayin may li siyong umay mata tayin may tutakato sa wala mi yu wala o kisi ano piya kay usap to ha may tuong ni miyok kau popi yang kau satu kadang tu, nah amis yang itu yang kami yang kisah ni, ajuin natu, ajuin nasi yang mata, ajuin natu ni, ani go tuju halak mejo, ilangi, rein mejo waluan, doktor saya mejo walak, aku udah hak mihai, aku udah hangai, mana, ekolau, pukulan ni. Grade 1 me, grade 2 mo kui, grade 3 me, grade 4 mo kui, may lula nga may yu api ucho li buki mingi. Day me tiyo me yu li takwa ili niya bid. So kat sito ko tila nga yu aning wa tito ulitik takwa ili niya na unlo ko ti tayo magi pigarin ni mingi ni. Namung makalangit tupalo yu ko ila makaipip mahay tuwa daw hatalo mayo alo haningit ang kayo mata mahay bibo aula sa kaya bibo hanit tuwa daw pila kayo kito ng ito paro lo kulak kilo upag uminak tiyo upag kayak na kung nailang alat mayo kangit kinito ito manilo kasi uya umitsan ito at o siyong nila na kasi ano upag iyahalang alat mayo kasi naman na namong mga bihalwa ng langin tala kayo na kama imakukota kayo alam mano na kukota kayo chinlo. Nagnilo man niliw kala man liniw kala man niliw kala at niyo yun ko na kliit upin na kati itong nga ito halong may man iba lang ayo sa ulap may kami noong namino tiki yung kapalaya yun noong natukli minut utisiyong may matan

Am mai paksak na mga kaya sa nang may unika tumilay kay maligdod. Miksan o temot sa lawat na. Man blumili temot sa niyat na ang bang mga tamin. Ilagi lang ito buta ito saksa o gaya na atin ilaw ito ka nang nang nabung may pivali ay pinipata. Sila lagi gaya na ablang na tamani kivalang may amakitang mga nito sa na at tamalo talo. Tunga sulaw migitsi. Do sayak samin.

0: Hela tema ipak saktu salawat tela amang ka nang mit unika ni mila atatanga kumalik jo ka kat talaw sa mangmat tema pilaria ka talaw matela upeng ngang ulirangan aw yo ka tin nagut tuwe ka tin naguila tamna tawi ka matiligo atatanga ikumalik jo ka kat talaw sa mangmat jo ka itak unika at ligut sa niya aptigo.
1: Hey, da atatanga kanukya 1972 meraluk lubakya umyak ta lauk magman Peter Head guni hakto yun itay kuni ngakiyong ni aki kokasu kihen ni atuhok kihalaw man kiyong mihanahi magman tayin na hikong magku ni kalut nangin aki kwanik mata upi kaya kalau magmand am mingwa bini kalau ang mingwa bini kagangan mingwa bini tong ang piyat sa kasu kaya ni

0: Moi qui voyais l'homme, imi te lau ka aluni, kini pa lea pa ilua tau, kini pa katau te lea pa tamana ki iu mihuki honga i maume pubio pa aki hukapa te teima i ime la enga iwe honga ta umea la upiki tele ko upi pina hoa lupea i kaanga.
1: E te mana ake o mat te ale ranga, na mok ta lau pisi ki ak, i ka malik doa kun?
0: Kuk yo ale ak, ka ayuk tu yu lop fukun, jay ko a koa pra lui, nikit tu lop mata, ni uir ve la ra lui, ay kse o ti yo go yu lop mata, kuk yo ale ak asuta, na liak nume anu nalim mut, ay ko a, Pekutimik nga yakib juti yaw ka ato nga lunay mga kangat tayo kung naman to kayo lang tuwur.
1: E, tema, ang bet, kanil langong matkug doamot, kanil kya, papsin ni kya, ikakanita pong nga talaw pisi kamabi?
0: E, nakitun ako matkug yawala katana pato da damani 20 hours ungata nyo ko aula na yu ma 8 nights kaya aula yu mata man na hiko kangi galuka nga hiko e o te kri te akalo ni ki hene pinna te yu ma hiko hiko aula na ngilo ave mea mata taimo ga ta huwali kia pa hiko kati dugo huli pini luktu ni
1: temat Kuk jamur tiki lasunit kanu takunengat ni vaccinit pilera ka kauti gata laupisi ni ura gata laupisi.
0: Te te ma pitei kua kawai mata mata ik sarat nalunae vigit nasu vikaya nalarat tiki nato auto kauti yukti u uhilik tawea kam uhilik ka te agyata ut nato apata uhilik tawea So I left the people out to go to man na hila naman ato apad ako yak na ito ang yayo maumeato to ni people out na pilo kaya lahang nilong na yulo to.
1: Ni kapsa ni kaya tabong ngaw talaw pisi at ako sumi ako yang mit ang vayanun kuk doamon.
0: Eh, hong na mea hekong may tingin ato apad ayok nangin ato apad ungahik tu dia sunyang ini opta hitam merta lumer sunita lumer ta lux ni ku yo ala na yulo to ke ni ungahilo atu mo tu ni amihung ini khanni atau ka omni ga ka omni ta ga ya lo tu ke ni hilabu ta ga opu mea tu ala kreitu ga
1: ni ila ka jana temat asing ini ikmalik jani tak kuat telau ke bisi
0: eh te tak ku ayu lo ka u khalu jak ku umya tak ku ayu na pa ai lo ga u khalu jak umya kalau man pigia ha ta sa te ne ko lu umya ka tu ina lo tu tatik ku e ka man na ya tu Umea kakatao loo tutei koa.
1: Ni, takwe laat maana, tangmak te lidjuti atok tao katala mata, sunanin liki atok katala opisi.
0: Tei kuni nga campus, angi yu ni campus kayu loo man, taim na tua loa loo kihia ni ublo kaya kalui, naluna ngi kata, nui tatsa kata, atong na meaktu walui kihia ni Na lau te alat anik pakai na yulo tu AM radio mutilu FM ulat tu inat lan dam na radio handing agangan tem na na uku tilu arvet FM radio nga 96.5 mupat or 104 Tak dia agak lebih pun tak nak cano, nanti atau awak ni han ngaji lu tuha cano, awak ni kira ni han ni awak ni tu kimo lepas nalar tuha yun ni hoktong nalo mite matei na to gare akaye awin na ya nani manga onigat
1: e uping na te mata koila ta jo sunak te ma tulak sumalang mad tamna umya relok tasit ta ta umya nga taku blugot sunak ya qama qattaq qama lare qattaq piu
0: ei huma hoktu nga umya ne pichau ya qalag lu tiki he ni umya kan na ko tu piya ri tu umya umata sei ko ilang inuit umya kahwa isuki umata ta ta ga umya kahwa gulang lok man tei piya ri tu ne lu ni huma ingi magu ko ve gi lai magu umya ta ai tu yuni umya ka ruto hoktu ko
1: e la joys una mikia kwasi kanepi
0: a te kwa umea tu lini yui ata ta ku ka lui sa che ne ko de khalu te ko lui taman na ta reo nani ni nau ku lu ta che me hau i mo ya ka li yu mata nau ko e khalu na mu lu ki ha re a to e khalu hi la lu na le atu ko manga ta ko nga duk ta cha na i humai na nami ti go ayum ni cha me lo victun we ma ma ko cha ma tu pi ya ni tu me yo ko de ado rat kan kan to re kan re kha na du li hui tun a namo namo duk ta me umar to talini pui gu yu to akuti ya khai ta alu nangam tangam na chema
1: e tema iqam vi tam na qanga tula lok samang manga atok ta yun ne thuni
0: a now ta kang sinang me ti talir ti lung a umar tu lo arun ni lok ko man umeh to go lorik to ninung ne nani hini duga khayo na khivot le ta ma lo me pileri ka cha na yo na khivot le ma di lo man taman na a na le to hon ne ra me gyo me ka hon ne ma ya ka ma cha gi ta lu ne
1: ta me to sabi sa te vu jo ka ri ta ta na unika ti lu ta ta nga ku ma ni jo ka ta la sa ma ma ta te ma sa lu a ku gi la ik moet ik door mix aan unika wa ya nerovi ik ga man nerovi kalo rat tarit sila 1-867-645-2244 blue need kaya renit lere ka tang law sumang mga api tama ko kaya ret le ya wat law mata taw amma taw blue mi atok taw at amma tsuli kalo rat tarit unika wa ya nerovi